0: Aw ni wula, nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Mali la, kanɲɛ 3 bɛ o kan Israel ani Yemen jamanaw la.
1: Kunba kanute.
0: Tigiya kun bɔsira u la nin y'a kalo duuru ani kɔ ye. Kunun Mali sɔrɔsiw sera ka don Kidali dugu kɔnɔ kokura jamana kɔrɔn fana. Sɔrɔsiw ni u dɛmɛbaga rusiw sera Kidali ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ u ni banbaaciw ni ɲɔgɔn cɛ. Faamuya jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko in kan? An bɛna Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in da kun na. Niger kunnafonidila Musa Kakabi Nina wa a minɛlen don marabagaw de bolo, a jalakilen don Sariya Soso Walo de la. Kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF de ni laselen kɛ ko Niger kiriko minisiri yɛrɛ de ni kunnafoni sɛbɛntiya u ka masala dɔ senfɛ. Ni y'a san saba tigitigi ye an ma sukun ye binkani ta k'a ɲɛsin Israel ma. O okun kɔnɔ tasi bila kɛnɛ dɔ sigira Amas ka Oktɔbru kalo tile 7 kasaratɔ mɔgɔw ye. O bɛɛ la Israel tara ɲɛ n'a ka mugufulu ye Gaza kan ka mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na bi. Kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ. Mali sɔrɔsiw ye Kidali tigiya minɛ kokura. Ni kun y'a kalo duuru ani kɔ ye. Jinim ni FLA banbaaciw kun ye Mali sɔrɔsiw ni u dɛmɛbagaw koron ka bɔ Kidali mara kɔnɔ. Nka kunu sɔrɔsiw ni u dɛmɛbaga Afrika kɔri ye dugu minɛ kokura banbaaci kulu in na ka sɔrɔ kari ɲɔgɔnya fosi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. FLA ku ye Kidali to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni de lakisi ani k'u yɛrɛ lakana. Laɲini jumɛn de bɛ Kidali tigiya tali la sɔrɔsiw fɛ? Nka yanni o, Baba Watara, bi tile tɛmɛna cogo di?
2: Kunba, kunnafoniyaw la bi tile kɔni kɛra basigi kɔnɔ Kidali mara la. Kariɲɔgɔnna fosi ma jate minɛ fɔ sisan wa sɔrɔsiw ma taga ɲɛ n'u ka wulikajɔw ye. Mɔgɔ caman yɛrɛ tun bolo u bɛ n'u kunda Tesalit kan kilomɛtiri 130 kɔ bɛ o ni Kidali cɛ, nka fɔ sisan o ma kɛ. Jinim jatigɛ walekulu ni FLA banbagaciw fana ma wulikajɔ fosi kɛ jamana in kɔrɔyan fana. Jateminɛw caman na Kidali minɛli sɔrɔsiw fɛ sababu belebele bɔra u ka sanfɛ pakulu de la. Bawo nin tun y'a wagati ye mugutigiw fanga bonyara Kidali na dafɛ yɔrɔw kan. O yɛrɛ de ye Jinim ni FLA mɔgɔw wajibiya ka boli ka mara in bila. Jateminɛ wɛrɛ o de ye ko Mali marabagaw ni Algeri ka nin wagatiw gɛrɛ ɲɔgɔnnaw, FLA ɲɛma dɔw yɛrɛ ka fɔlɔ gɛrɛ ɲɔgɔnya in ne ye dɛmɛba lase Mali sɔrɔsiw ma. O bɛna ta FLA mɔgɔw kulu ka nin boli ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye wa ko wagati kunkurunin ko de don. Jateminɛkɛlaw y'u sinsin fana Jinim mɔgɔw ka mankun kan, bawo ko kabini Kidali minɛra fɔ sisan olu ma kuma. Lakanako dɔnba baga ko Kidali kote koba ye olu bolo, nga k'u ka laɲini ye dɔrɔn de ka dansigi Mali marabagaw ka fanga la. Lakanako dɔnbaga ninnu labana ka yira ko ni sɔrɔsiw ye se sɔrɔ Kidali minɛli la ko u ka ɲi ka to u kɛlɛkɛ sen kan, baw kuma bɛɛ ko kow bɛ se ka wusu kokura. Kunba,
0: i ni ce. Baba Watara, ni ɲɛfɔliw la Mali kɛrɛfɛ Niger jamana kan. Reporter Sans Frontiere ye a lase ko kunnafonidiso Sarawiniya ɲɛmɔgɔ Musa Kakabi Niger marabagaw de ka bolo kan. O laseli kɛra RSF fɛ kunu tarata don o ni kiriko minisiri Aliou Daouda ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ. Musa Kaka kibaruya kun tunna kabi utukalo tile 31 sufɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ. Nin ye kunnafoni kura ye Musa Kaka ka lahalaya kan. Bitɔn Sise ka ɲɛfɔli filɛw kan. A bɛ nin na wa Aliou Daouda ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ. Musa Kaka kibaruya kun tunna kabi utukalo tile 31 sufɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ. Nin ye kunnafoni

0: Onula obeka RFI manika de lame neke kanye tanulu vlasira Bissau ani Dakar fabao kono kanya kelembe okan nyami Niger jamanala
1: Kumba kanunte
0: Nyoko sama sama be sena Senegali ani Maroc nyoche kante mene jonjon tia nofe ukiri yere kene kunchera farkulungena je kirisuba Tasla Lausanne Swiss fabala kabini kaluta nyoko ni nyoko sama sama be sena la bi kiri yere temena chukudi Tas nyokoro sajo banjabi ula kene ndakuna Gine Bissau Desembre kalu kili woronata jamana kunti kalata ku masira sorofolo kalata kunyono bo jekulu ko fero be masabati wala sa ka sika kalata inke Gine Bissau marabaga jekulu nyemogo ili dio virate fnayo okuma kali ne fo bi kuna fundi la onyema Côte d'Ivoire jamana kono akoku machialindo ni watina tolantana korodo bololokan aklina fola bado unomne lindo dugukulu ko ngana mundola sifa wari million kemesaba aninko de kofolindo ngana ngana mun koro ko fe amena nyefoli soro ni bela jelinka farkulu ngana jekuma ni kenenda kuna Senegal ni Maroc kante mene final furku furku besina bi kili yere kena kunchera tas farkulu ngana je kirisubala kabini a nyongonde final ko janvier kalo kile tanchigi temene jamana flan no be sama sama lila kan se bagaya no fe Senegal kunyaka se bagaya soro tolan keneka kafka la tike dayu o se bagaya la sigi Maroc ma avril kalo e avril kalo temene na tas kanga jabi labane di o koka sadu dukure akore temena chokodi bi Lausanne Suisse fabala
2: Kumba a konyumante mena wa akunkan ko kumbe minum bela jelenka Senegal Maroc kaf olu bela jelen ye talike ni kenekan bi kaf nyema bayere machi rep kafola nyema ya faraka ka foko 600 koni baro kuntielen ko olu de bena taranye ni jate mine ye wasa ni gele tien u biseka oda kenekan chugumina ni ukal latige labanye Senegal aleka tulantan konyana bo je kuluka konyana bola Abdoulaye Sow mi ye talike ni kenenkan ale ya lase a bolen ko kiriso inkono ko Senegal sera ki yere la fasa kanye ayada kan ko hali ni kasoro atiseka kuma krenkren yala kuma minufora kiriso inkono wasa kaseka kuyin sharia ugundo ulula batu.
0: Sajo Maroc fana katido nko chukudi?
2: Kene inkuntielen ko Maroc ka kulumi nkumbe kene inka yala kuyin sharia ugundo labatu liko don wali ma ferewere don wa nga ulu koni mwason ka fosi defo kuna funijila uye uya latike ka umakunde folo. Hakilijigina koni kumba ka foko Maroc aleka lanyini eni ukoina kafka mars kalo temelen latike ode kaseka josoro tas kaninkiri nyekoro Senegal koni ka lanyini yede finali kene ka jabi misoro la ode kasegin kene ka ntuguni sisan koni tas ka jalatige bas sabaw minu ako kalifalembe ula olude bena usinsi wasa kaseka adon jube na di kele njumende ma Senegal ni Maroc
0: eniche sajo ni nyefolu la ni mimbora akola jabi la obeda la mebago kuloka wati na taula
1: RFI jinyakumakon
0: Gine Bissau Desembre kalo kili woro kalata o beson ka bo ama kalata ko ngena bo jekulu nyamugo de o la silike kuna fundilo nyama ani donate me fanga nyamugo klale nyoko yendo la bi kalata ko ngena bo jekulu nyamugo ko fero be malabe wala sa ka seka kalata o ke CNE nyamugo muso yinko ko la tike to be 600 jamana kuntiki de bolo kalata nyena boli kula memuna zerbo be nyefoli kanye atoka
3: Gine Bissau kala fliko ina bo jeklu boraka la setle na ko fere o la belente ya sa jamana ni mo kala fluka seka ke desam kalot le woro ikala tiket ntara chomina tani o che kunu lo na teme fanga ni mo general la ortan tam le tumbiki kambo ka nyine jamana ni mo so sura sikulu do fe kren kren la minu che ka surun Umaru Sissoko Embalola ko kale ke mene minu do lembe u bulon ku ko la sigin jamana ma wa telyala yani la tike gelon kata ukama lo na teme fanga ni mo ka fola fana kati ban Umaru Sissoko Embalola nalima nga ko mo mo mana keleke kulusiri a mini Gine Bissau kele bloti kelenye ko tigina yere nyafo kitiso nyema jamana ko kan ko lombra do ka jet nola fp kuna fondi soye ko ni tamasendo ye minu bayira ko Gine Bissau lo na teme fanga nyemgo bika che janya ani jamana nyemgo koronye ani ka to politique neka ni alo kun kelenye bi Gine Bissau marabo ye Umaru Sissoko Embalo ka segli bo ama ale mira tu ya la sefana kab natali ka jamana nyemgo kalafli na taula lo na teme fanga nyamgo yi alatike fana ka masrunya mgo sura si jela batiki do joro falin kele bulu kono. Talata lung, nyamgo koron masrunya mgo fla wolef se mbora marabaga jekulu kono, jamana kono ko ministri ani moni ko ministri joro le tumbo bulu.
0: Gine bisaw kunkan alisa sedao kiriso ye jamana nyangi fanga sina omneli la sedao kiriso ye o walenke saria soso walede ye wa aya nyini gine bisaw marabago fe uka million bisaba anisaba di fanga sina o kilingle na bema o fanga sina o ereye Domingo Simoes Pereira, Octavio Lopez, Roberto Msemba, Marciano Indi ani Augusto Nasambi. Nigeria surasunu jatika wale kalau karla nyogona taratadun suka duguje arabala kelebolo ya 70 ya aka bololo kan ko iswap jatika wale kulubina uka surasi daga kan kuka wa lakchada kerefe eta de borno marakono surasunu jatika wale kela muga nyogone yese ya suro kari nyogone yese fe lakana tigla mago da 70 ya ko jatika wale kela tan nani de suyira surasi tan fana suyira ufe Niger kunkan kiriko minisi ya 70 ya ko Moussa Kakam Nelendo Marabago Boulou, Kunafundilo Kajeklu, Union des journalistes de la presse africaine, Uji Plan Yamoro, Noël Yao, Kolukun Sigalimbe, Moussa Kakabenina, Nga Koluk Beka Amine Chogodekon, Komi Bolindo, Djaugam Nelife, Niger Kiriko Ministeria Asebentia, Moussa Kakam Nelendo, Walejugudo de Koso, Nga Ama Okun Preprelatike, Anka Noël Yao, Uji Plan Yamoro Lame Oka.
4: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
5: IJPLA nous sont dialendo, ka yeko abinina. Nga, IJPLA ba feka don, munkama Moussa Kaka mnena tlesa waneko kuntakala kwa. Na ye wale jugu uke, uka blagatara kritike la winyama, wa, kase di ama, akase ka ayere lafasa, iko seria jamana bela, abike chomina. Note, mneline ye, jaguya tununi ye, iko jine benkan seria oba fo chomi, Niger jamana yere yo seria milakodo. Surasi fangadafri lao, minu bi jamana okuna fililo ufe ka miriko onye ojuye otitienye jatre wale ke lo be ambe de dara wa ubi dankarike dudun kala kanana nga kuna fuldi lauti ayes jamana sabanu nu ka surasi fanga juye kuna fuldi lao labelendo yere u genero fi jatre wale ke le ko mimana
4: a la lutte efficace contre l'hydre terroriste
0: IJPLA nyemogo nyinigara ambara nyongo sidi yansane fe Issouf Zerboye akumakon bayelema anyim. Côte d'Ivoire jamana kono 600 soroko binkanin keleli kirisoye alase kuye bololokan akilina fola tan nyongo nomine jigna kritika laka dentekeli kono ko mogo nunun jelakilendo namara wale jugu keli ani wari nogole laje alidela ni kwembe sorola Rita Djedje de Nofe o mi jelakilendo kaye dukukulu onganamulin firi mogoma sefa wari milion bisaba ani kode ko folindo akola Rita Djedje ye o minamara kiriso kasira kani koimbeke ni bololokan akrina folaworo de kademeye memuna sanugo mo biworo nyogonde ye nomne li 7 do kiriso nyama Rita Djedje kama akola
6: awa kumba Côte d'Ivoire yuruko kelele kiriso baka jignan kititikela Jean-Claude Aboya Kote akafora o mo biworo nonu ye bololokan akrina fo baka Rita Djedje jalaki kwa ye dugukolo fere oluma chakeda Société Ivoire Challenge Corporation Tagora kasoro aka dugukolo tunte utigila mogo bonena uka nafulura omimi be sefawari million keme sava ani mwama kumba ini ye nyana kala bololo kumayoro kani wakati ina ibina benjauma o jamunu kono Rita Djedje bika mogo nyaka yasa uka na dugukolo sa afen jakele kono yere aye laidu ta muso doye kwa abina dugukolo di ama foka tigila mogo bila kasira ni wakati ina jigina kiti tigila ya latige koni koni la disiba ni oye Rita Djedje uka bibla kasoro sura folo wa aye nom le lisebe dum bololoka aklina fo baga la ko dolim bawere o kama munu tubiye ka chaya muso yin kerefe aka jaw kono aye o tigila mogoye apuchu nationalie ale era tunyangila ni yakalunani na folo yurku wale ko dowerera kafara ale kam pancho le gater ani Côte d'Ivoire longtemps la ko roje o fra seredi o mogo nunu beye jado chari munu kono o yagira ko lonkoti Rita Djedje ka dugu fere ko ina kumba
0: Ilite memuna sanago ni nyefolu la 600 lagine jamana kono marabako ye kalo worode di jimanani la barali kelawma nya dogo kundamando ye jimanani la barali kumballa pew jamana en kono nga jamana don kalakana kama ani jisanu masorali okun kono marabako ye kalo worode jimanani la barali kelawma oko alla barali bejo pew Kanimbo ni jimanani ula manafruko tobe la barali jolendo peu jamana inkono fanta kone benye folikanyo uka.
7: Jamana kantil bra late ya sebe la bo arabani ma. Kana benjike manani nkoni numa. Late ya sebe nindo. Ama sinsini nkwal bra karo woro di. ko jike mana ni men yela ben ama sinsin nin sebeni kono ko fraya nin tande ko sakola sono ya dike jamana kono deninge kana ben gisal man soron ko ma ani fransa ji men sanda di la noya molbulu mana nin ko nin nabla nin jike fen gbansande nge mana to wulu na e tanta mana nin na nyon dondi ton sini wul ko rina baralla wa ma sinsin ni albulu allalla te ya sebe ko ma men kono menna bora san wa flani muanna ni septembre karo tele muan kilina kani seben entre labo jamana kantil trebra la teya sebe gore labo kana ben son ko tele ndima gil dala jamana kono kabini septembre karo tamini tele muanna ton sira manan ko la jamana kono jamana kantil bulu nin kala sababu di ka jimi nta soron na gbalaya jamana kono den bulu fanta konde konakri RFI
0: Farajela sisan Francis Jamana na wulika jore kera bi kalando fe alamsado bi wulika jo sin fe cheni bare kera sigra do kalansola marabaga jekulu koni beka fere chama de boluda wala sa basiki kaseka sabati ani a kalanka ke a chuga la chama che kalansola chama che kalando ka la fasa ke la fla ani kalanko ministri e nyoyen ke bi doko awasara kelendo yinko alima a sewa nyoyen sin fe kalanko ministri e dantigali makon nindo bi suina u kafere bolodalunka yemen bamachi utiu ani arabi saudit marabako ka karinyo nyambe ka fanga solo katafe bikli kono utuye u ka binkani sabari tigata ka nyesiria da pankru jigisoma oire kera sababu ye ka cheni bare la se a pankru doma onice ala milila nundo kumambolo ka la se oma ni kene fanfolo la okanata yorosi aminyongo solo san kene fanflana sanfe
8: Kumba kanunte.
0: Sangatan fladara nege kanyetan olu vlaka mandi ndukula onichi akwa dungu do timina diyala diyan kumakan RFI la melila. Bi kumabe ovolo kene kono awi ofela di kidal mneni de kan kukura mali sora soufe ambena olu la soro kofe doni. Oko sangatan jemukan lamini be kuma nyaman kololore kan anka lamini kan baba watarani aka mogo wololon bena o jabi di soni nga kakoni benye sekoni donko la siliba fleni. Bi seko ni donko la siliba betananye ala gine krenkrenye la kankan dugula yeno yiri mwoni glaniye uluka seko ni donko josendo ye nga yiri mwoni glano beka gelea do soro bi kasababu ke yiri deseliye ani uka bara kele freliye yiri mwoni freli kelo beka o gelea uda nyede logo jolo sinsumeani ka ani wati laba una Anifana akagele o kairi mwoni nunu labo katu fere jamana kwa kan. Mamaji kaba kala silifla uka.
9: Iri mwona bena dule akan kala iri malese. Naya akan kajiadu buwaro. Sadabali tuye alabaran na wati temni. Kwa nimbibi nido, ya akan kabi. Kama suru ntubabu mentuye nala atalang. Uite nala uko. Jidi sidibi.
10: Fula na frifiltre wala paske anye bara menke la. Akela bunkono mira masidi fende di. Memwomeli asa na bake ule tuwabula kalli. Tuwabula kalli tena la tinte. Ambra mwomeli fanani atala kama ira. Kuhadi kwaka umote yila bake uko.
9: Mwosia mani tuye ala kuru nindo. Alimente irida benadi. Ulu tuye amuna mfambola. Kawadi kwaka njamana ludom. Fadafina kono. Handuli rekani tuye waladi hantu babula. Lansine kabatu nye waladi urosia man. Koni bibi nindo. Ufana mbra lalo, kama suru ntanya etaro uko.
11: Kira wala iri mwoni ndi, bongoko, duwa di gugu dulasu, wagadu, dumi, murubia. Kira wala jimena kilana lalo la pasa brajine, brajine pipipipi.
9: Iri susia mani eda bena alubulu kake ala iri mwoni mendi. Ali mwomeni retu yena la iri nisana aluma. Walitu ulifuna hila uko. Kakunche ala barani kunsuma ya kuso. Kalu sidime.
12: Aye iri dandole tala. Iri dule akola ule kubele kwe bola mraya. Metia aye milina le kambake. Iri tre masila wati mena. Lotila mene tre na lau. Metia albana alina asuro antisila sana. Pasi ya konotre suro ani la bake. Meka bana per tiyama. Toto uka nalila doya. Iri ubola malila akola na kwe ben. Kimani bema uka sanoro ubola malila. Mea topa nklimbe bola la gine ane. Aye membara la.
9: Alute iru lukilenke ladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watido. Ukofe, alade kurume nefada fina kabelulam, uluka alulade, kusa alise kademenu nase aluma ni aluma fule famuro jidi sidibe
10: alkasi mayinko interdit amatumana mena kusi mayin defrela jamana be frafi jamana parce que wala la dana bake ko artisan nombre lo sal dise demeni nase la artisan ma nu fe ndobra interdalma men kante kake donc on nan fulu meli la nala amma fuisro amantro buluma nan fulu malana ma ne barawul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil bana ante woliila de men fuite selama kabon wota fan felama
9: kabin wati jam maraba jekul siraki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi ko kan ko sa aldi son lo ba lolu do ni wati dom la jine kalura na daw jondondi mamadi sidime
8: nebro wa sangay nebro sin fardo 2010 la mrowa demonstration kay kalagne representi lagne gaira anara trofedi wono njo semandati mi kona bay dolbati mi kazakhstan dolbati mi japon donc wole kala
9: ni sira allah irmo na bendiano dom idina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
13: to bulde na la kana nyabo afe apre fort bakiro anye mentala ko abla lagne pavion kalagne la culture représenté kana pavion makala
9: ali wulili blala maraba jekulunya kusa wuldi seka allah baradiani siyama na kalagne kono no deseni biko sebe jidi sidibe
10: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan deme o siyala gine kono surtout kankan nyan sera de mena wala wobu mabaliri parce que touriste le banal wadi aluri
9: bibini ndom dimsen sebe donite allah baran mawoko ni ali rete mosoro nawoko mendina kana baran makraya na joroyi allah biko sebe bawni alu bodayi mo goda fuyle ti wonko mendisena la kana baran nawriki alu kofe
0: ni kunye mamadi kabaka la selie yiri mwani bara kelew kankan sisa kumabe obolo kene kono oye mune famu kidal maramne lila kokura mali surasufe ni kunya kalu duru aninkoye korean fam marabolo kidal bosira mali surasula efela bambachu anijenim jatika wale kulufe nga mali surasufe loku tegeda maraikan kokura oye mufo ukokan uflenye
14: o tigalara kiralaka akran versi wa ko bale anso ka di nga stranu fanaka sawiya ke bamachu o witara we kam info mutale kulubari o asimi gutana ka cheronga kumanta serie ko bulitere ko kele fera dolo o dolo de wala gana udara lutara nga ko ti sigana o kuma ka bora pe sabla de me baga djulu bora me yo kidan toyi fota si algerie rema nga toujours malika fere bale ke kasega armée kul griya kidal kono fota de mateme o ka sabbe basigi bina
15: ka foko bamanchino ko ko luta ka shoko kana toni katala ben kana o de sekan len lui kidal chomna ka chefara kam foka foko ko sura susra kadu kidal du kono ka soroni kele make foi make we deseli ko mun dun to la masko kumbe udun ko ka babs kata la benju malaka ka sikana u banku botoni we desekani babar kan le go mini fora
16: kere kera 2023 14 novembre la mali dona o kara kele de len kono o ko kidal nan tasma kono wati mais c'est ça kidal min nan kele make yala kuma nyoko ya dole kala ni mgonu ni yoro bla wa ube ule ya lesira na ugera maka yoro bla pachila anya yesira fuwe make maliko ndo na kidali pashin kono yala manyoko ya lekera ni yoro bla wa ube ue operasyon munu ke ule sira na kayoro le bla okama
17: amba fofolongo kidali mami na maliso rasula kidali kile kile mami na ula maliso rasuye ya fomi ma kukaseke kata ilabe uwe deke uye kidali blade malika mintere mi kile saba dekera kele la turuzi ni maseka kamintere mi ome kile sabata menengo fe u segera kana manifisi ni aglago kana daga ino nengo segen labo nkanda go sabati sina bibi na u segera kada
18: anni so jalendo kosoko kosbe kidali tigya kele manitae ambe foli bilibele di angala kana bauma shuni kli ala ku lakana o fie fitini mumbe oro kono kumi na kera jamana kono nanyana akaka jamana de unkafo kasoro bashi tala kumi fina na kera na manya akaka jamana de unkafo kuni kera amanya bashi fina kana kola o roma jion fana de be anga ukono ni minkera no nyana be ba foka nyana matike faso den juge meni minkera na manya ni dam garola de bi ke faso den juge donc o roi anga akli tola ni jamana glani kadi be ni mi manya domina aka foko ni manya bunya ni faso kanu ngono wala sa obisa ka korije chugumina ni mi fana nyana aka foko nyana wala sa dobisa ka fora o nyaka chugumina donc ni rola angu ko ni fo jamana de fana e ka boka dununi balata ka donc ka donglu da ko kidale menana kidale bambolo ne bulo antena noka
19: kumba kanunte
0: Nina Selinok Mambolo Kalasi Omani Kenneth Flanaka, Ameni Kenneth Kunchesisani, Lamini Lame Jemkani, Baba Watara, Naka Mogolombena Kuma, Nyaman Kolorika, Anka Laminika, Diantomba Rekajatola, Frafina Yaman Tony, Million Kemefla, and Encoded Labo, Sampafla, and Muga and Turukono, Okanata Rossi.
19: Anka Lamini Lame
0: Baba Watara
20: Sangani wakati oni nisyonye debe au la soro diyan kumakan RFI ka fiensira ou bela jelen sanfe au manake au ka chakedaw la seneke yoro ou bagange yoro ou foka takase monike yoro man au ka folibe au bela jelenye ni wakati ina diyan tomba oni unka jate ou la dongo don nyaman toni bak keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben san kono nyaman toni milyon keme flani binani ni naninema ni nyaman kwen keleno konna fliko baye diembela jelen bolonga krenkrenia la frafina jamana uka faba u andu madonko nyaman nunu korolotante anka laminima